0: ke kusukela muvulo
1: ivula hi ku khingi musa hi khingi muka
0: hikwasibili
1: hiphinda
0: hikwasithathu
1: hiphinda hiphinda hiphinda kala wazihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuka ni mandziku ka xikhatela vaswa
1: a mahanyela ni vudzundzu ga wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tisimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi angi wula hi mani
0: 101.6 yona frequencia hina ka FM
1: hi radio Mozambique mungana wa wena a kachikati jonkle ni ka gihitshamela

0: tingoma ta Afrika.
1: Mahungu ya kamanga tsakislawo ya kuve vanhu va nyika le ranzo kambe va mukela zwa hava le ka 5 ni 25
2: Heba Said wa mativile mahungu a pulga u pakela ga njikitela gita sangula
3: lezwo akati leki va ta mhisa ku yina maphakele lako
2: madala madala zwi nga ta hambana ni pfulu ga n'watsimu ku na ni swikwata swi to famba hi muti ni muti swi ma swi tsalela swi tlhela swi tivekela ku nyikela a mijeketelo leyi
3: oh swa bongeka hi nga ta ha khuba mipfhuka hejumu ndzi ziwa ku handle ka michikitelo ku na ni mavhikele laman'wana ya mabaji lawa listen
2: wula u tiyisile sayidi alakanya ku apondo ya kulwa ni dzedzedzi se yi kona lomu swipitali kasi ya tlhaviwa ka vanhana swivekelo leswo kasi ha pona ka mabaji lawa
3: bya matsenya eyi kambe swi ya tsakisa hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku heleketa vana va hina xipitali kasi va ya tlhaviwa mpondo makunu juma hi fanele ku maha yini ndzhaku ka ku hi amukela muchikitelo
2: a ku na ku hambana hi fanele ku maha leswi hi swi mahile ya ku malembe ndzhaku amukela a muchikitelo wa wena u tshambuluta u gama u tsika gotlhe siku laha ndzutini hi ku landzela u teki u gwimba laha ka mubedu kutani ka sangu u ekelaku ka gona hambi ku nga na tisuna hi ku a ku na siku ko kala ti nga na tisuna kutani dzedzedze
3: dza ha famba bya leswi dza tivisa vaakelani va mina ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga muchikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va tivhikela ka dzedzedze
4: tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbeliwa ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: Chile Murimi.
1: Akusukela muvulo kala wa zihlanga.
2: Mabulu hita urimi, ufuyi zwinwe ni magela manene.
0: Chile Murimi.
3: Gitil murim gitil murazam seti kamishu ya nyamukha hikari hisangula kota tolbetu ni longoloko wahina wa gitil murim la radio Mozambique longoloko ngamanchen kamina Armindo Masinge Bernardo Salomão hiya nam komkomi wa michini hina nzimu kombele lusaku nga hichaila au change negi gikucha ku nga hirima mandioka kuimbele laka Astra Harish matuwa chitwalwa cha Zambezia.

0: bungili ina klore Bernardo Salomão nga no hichela uchinjile gigi kucha kunga hirima anna hishtiwa hekauni shakulo maprovincia nyambane atzumbula hiona luo ukumileko atiku makunu kama sikuwa na lawa hilo mkachishika hakunene chirame higimwana ulela varimi wakareva tizitirita lomikoveni hangikala lomikoveni wakona lomikitalini lomitini va jalama tawata wana lakungani alfas lakungani kovi lakungani tomate lakungani amatsa wati hwembe hambi ni laya tinyawa mahuma chiramileji makunu kale chikati hita lava kukhuluketela michini ya hina kufanele leswi ina kulori Bernardo Salomão a hi khamisela leswaku baba Saida Melia murangeli wa xikwata xa varimi Union Professional de Campones i kumeka laha liqungeni kasi a hi khamisela xungetano hi leti ti fambelanaku ni urimi ka nguva leyi ya chirami lomu dorobeni ganyambani fika na legi kukhwa kaoneka alitsako hikwalaka ku nghana ku mesa a swi vulavulana dorobeni ganyambani hambi le dorobeni ga machichi baba Saida Melia gichile zwini swi nga wuliwaku hi ta urimi ka nguva leyi ya chirami nga ka yona ha swi tiva leswaku makona ma dorobeni yo fana ni ka vilakulu machichi hambi lomu nyambani varimi va amukelaku atimbewu
1: gichile radio Mozambique gichile vayingiseti va radio Mozambique kupinda hi bongile ku kumbanyeri va Armindo Masingi na wo hi vitanile pra hi ta wulawula hi leti ti fambelanaku ni mitirho hi taku na hi ma aka nguva leyi ya wumbirhi ndzhaku ka loko na ku vonekile swikarhati bya hombe ngopfu ku sanguleni ka nguva leyi ya wurimi ka tin'hweti leti ta Outubro ate a ku himbeta a primer siku leswi hi vula ku hi karhi hi zama tindlela tokhe ha rekuperara a produção ya hina ngopfungopfu lomu ka mabaxa hi lomu ka macinturas verdes ya seno dorobeni ka nyambani ni mabaxa ya makwamene tambem pode vulavula kutsongwana hi baxa ya khwakwana swi karhi swi kombisa ku ka chukwata ka varimi lava va taku na na vamahantirho va vona lomu ka mabaxa porque ja ha sangula ku vona ku lomu mamercado ha konsegira ku kuma alfas ha konsegira ku kuma couve nambe cebola fresca leyi nga ka yi nga woneki ja sweswi ya sangula ku we i tambem hi simama ngopfu hi kuma haleswo porque a mfumo wa hina wa Mozambique ngopfungopfu wa provinsi ya Nyambani wu karhi wu seketela a mintirho ya hina hi ku hi chiketisela timbewu porque ka mavhikinyana ya tin'hweti ti nga hundzi lomu dorobeni ka Nyambani va phakelele a timbewu tolweni vhikingambela a munisipi wa Mashishi wa karhi wu phakela na wonawo a timbewu aka varimi va kumekaku aka mabaxa lawa yana ya le Mashishi ntawu leswi byi kombisaka hina nhlangano wa varimi ku hi ha khatalelwa hi dadani wa hina ku nga mfumo wa Mozambique wa provinsi ya Nyambani a ku a ntirho wa wurimi wa laveka ku na wu rekuperara hi xihatla ra ku u kota ku kumeka a xoga lomu ka mameza ya hina vahanyi va lomu ka madoroba ni provinsi yo tlhela Nyambani kota ku la ka murhangeli wa tiko ku laveka ku okheni hi titsitsiritela ka ntirho lowu wa wurimi ra ku kota ku helevantara a leswi a nga swi vula ku ikonomiya ya hina hi nga hanyi ngopfu hi madependencia externa pra ku kota ku resolvera a mhaka ya independencia economic ntawu hina kota nhlangano wa varimi hi karhi hi landzisa a ku vulavula loko ka presidente da republic a ku ve okheni hi nyima ka ndzima ya ku rima hi meliorara a vutomi bya vahanyi ni hina kota vatirhi va misava pra ku kuma bindzulo bongile bava Masingi lawo hi vona ma nga mahungu ma tirhiwaku o yi nga mintirho hi mayiwaku hi nhlangano wa varimi hi xiyimo xa provinsi ya Nyambani hi bongile vayingiseti kani mambo
0: hibongile baba Saidamel ungana ofumelile ka mishile ya nyamuhla ko hihlengela ka gichil murimi wa nyamuhla makono muratsa mukseti hitsamana legi a hiti tsitsiriteni ka chikomu ka siku angela ifambela kule ulile murangeli wa tigo Mosambiki Daniel Chapo leswaku ifanele ku londzota wonke mandawula wa mavumela ku mamila chumu hamba ku lumiki talini a hibyaleni zvokare ka siku ha hunguta akuya hashava bazarini gichil murimi nyamuhla ive mangeni kabina Armindo Masing Bernardo Salomão e de Camichini. Gitchel Morini.
2: Gitchel Morini.
3: Akusukela muvulu kala wazishanga.
2: Mabulu hita urimi. Ufui zwimwe ni magela manene. Gitchel Morini.
4: Mbongile nzakawe gichile murimi tave kombela ku Armindo Masing simama kaso chikisela mahungu echindau.
5: Provinsi yo Inyambane ni

0: chinozo verengavo kuna masoko onyamase ngo ea anofambirana no ndevu iyo kudhuiswa kukumwa kumwa iri kudhuiswa kuna madistrito amweni ishudhuiswa ngo vene chako nchako vea vanu wanika no masime okumwa ishiguma kuna vea varonda karia kuti va pone ikona yo Soro masoko kwa perungu utuwa pumaru kusako vere mwandina Armindu Masinge Bernardo Salomao Ariku nchinchumbe putinoti Mashire ingoma kwa ncha anodikana Watunga mirivo juma wakwa kuna ino provincia yo inyambane Ngo varkuza kongwaja kuna ve seve ya venevo chako njako Vano budira mkati moku pekeja kana kutengesa kumwa ishitengesehwa vando kuti vachada kukwija mare ya vanowanika vashiripisa ngo mweji kuripihwa kokumwa kunowanika mukati mumtemo jia jikava chipakwa ngo humambo mumwe muno chako njako atendereswe kunyengejera preso yokutengesa kumwa ngenge kuti muno muprovinsia iyo Nyambane valiyo venevo chako njako vanobatisana no humambo kuitisa kuti kumwa yegume kuna ntaraunda jia chikato ya agumeyo ngo makwanja o humambo trubu yango fornitsidores privados va Teresa Katini na kuri tekniko pa mabasa ujuma wakwa muno muprovincia valeva kuti kuno nyanya kuguma schedule zvichiva ngo kuna madistrito o Masinga Vilankulu Kisiku pamwepo omwine kwapi vararame vari kuchumba vari kukhala ngo ndava jekuti venevo masime okumwa vanoripisa mare inopindirija iya yakapa kwa ngo humambo ngokudaro kuna wese uyano uzokhandika ashita usheshi uwari wokunyengejera mare ko iye inoripihwa kuitira kuti vantu vawane kumwa anozosozonyohwa kwaleva maina Teresa Katini
1: hina hinyikela norma yako kada fornecedor privado kula ku akobra mali ya tanto yinga leyi kota ku munhu ni munhu hambile kuna hichisiwana nanga mahichumo azvikota ku hakela lavu loko hi vativa hi tariuni ra navona kambe hakombela ama bairo ni makomunidad ni madistrito lawa zviva mahikela ku zvilo zvikwatsilezvo para ku vatsinela ku suhane ni distrito vatsinela ku suhane ni SDP vatsikela ku suhane ni local dad kumbe ni post administrative vakhamsela timhaka leti para tira kota ku chikela leno ka hina para hine hi kota ku ya tsama navo hi lahasi hi bula
0: ku verketa kwa Teresa Katini na kuri tekniko pa mabasa o joma vakwa kuna ino province yo Nyambane ashi ngwaja kuna venevo chako njako vanobata nokumwa kuti vachada kukwija preso iyo kulipihwa kukumwa kuna muzi umwe no umweni mutungamiriri wobau huari nuvurarengojo zvidzidzo zvokuziva kuitira mabasa ngonyara pamwepo no zviito zvohubesere kana kuti services provinciais de assuntos sociais ngo vari kuwanika vachidakara ngo mabasa ari kuwanika achitevedzwa painstitute industrial commercial Edward Mungane va Samuel Zakeo vareva kuti vajiji novajijisi vopa institute industrial commercial Edward Mungane ngo vari kusvipira mukati mobasa rokuda kukudja nyika ngokuziva kuita mabasa o nyara ivona vanyengeti vati sureko kukombidzwa zvese zvazvinoizwa kana nokudzidziswa pa Institute Industrial Commercial Eduardo Mungane zvinodikana kuti vapurudzihwe ngobasa rava kuwanika vachiriita kushikumbihwa kuti ngavapindirire vachiita basero
2: ikanganeni lahani zvigonzani zvihidzvilile zvikarato zvavona and kambe vahidzvilile ku vagonza khwatsi and vatsaka funzi kambe himagonzisela yalaha manje vahidzvilile kambe ku hizvi leswi zwi va karatisaku mayelana no ku kulungisiwa kama ka michini leyi va yi tirhisaku zvin'we ka makurusu ya vona and kambe va kombela ku va ivini makomputadoro luma saleni ya vona and leswi hi swi tivile leswi ni mabuku kambe para va ta swi kota ku lera kutani va nga swi kota ku hlamula leswi a swigondzelelo zva vona zwi va nyikaku hi tlhangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelile maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexirexi mayelana ku ni ku kontinuara ku va gondza kumbe va nga swi kota ku yina ku milorara mitirho ya vona siku ni siku ntao hina hi tlangelele ngopfu ku hivi hi tiva leswi va tirhisaka swona ni maproblema ya vona hina kumu service provincial de assuntos sociais hi ta hlengela na vona para ku va swi kota ku hi chiketa a ndzima ka laha va swi tsindzaka ku kona kutani a xitutu

0: kunene hoya hoya mingiseto ku rhandzeka ka mahungu ya mixi ya nyamuntlha. Mahungu lama vulaka leswaku lomu province Nyambani kusani ka munomakumi ya maprocessa hi lawa ma landzeleliwaka hi muti wa ku lwisani ta ugunyado leswo na makhumba a vatirhi va mfumo. Lomu Nyambani a tikupfuni ta vuphakeli bya mati lomu ka mapayela ya ku hambanahambana hi leti to ti khatisiwa hikwalaka ku kandziyisa mitsengo ya vuhakelisi bya mati. Exikhatini lexi a murhangeli wa swikolo swa ku fambelana ni mitirho ya ku mahimandla a tsakileko hi leswi a swi vonileko ka leyintshwa limahileko a Institute Industrial Commercial Eduardo Mondlane. Atikweni ka Joni a babishop a mabandla ya ku hambanahambana ya xikolo hi lava vulaka leswaku va sola hikwalaha ka ku ve a vana tiko ka Joni va hlongola a vana va matiko man'wani lava vulaka leswaku a va na maphepha ya ku va va fanela ku tshama atikweni ka Joni. Hi lawa ni man'wana hi ta ku na ka mixi ya nyamuntlha. Mahungu lama tsalile ku matlhamo gondzo ya mina Thomas Valo ya ka michini ku na Bernard Solomon mixi wala ka wona u yingisetile dinene. Lomu province ya Nyambani kusani ka munhu wa makumi ya maprocese lama landzeleliwaka leswo hi muti wa ku lwisani ta ugunyado na mafambelana ni ta ugunyado kunene leswo na swi khumba a vatirhi va mfumo. Maprocesa mafambelana na ku ve a vanhu va chile tikecho man'wani mafambelana ku ve kumiwa wukehli ka ku hambanahambana hi muti wa ku lwisani ta ugunyado xiyimo xa province ya Nyambani. Ze Manuel yena nga munyiki wa mahungu ka muti wa ku lwisani ugunyado xiyimo xa province ya Nyambani i wa leswaku wa sola hikwalaho ka timhaka leti leswi vaka mutirhi wa mfumo a fanele ku ve a hola a mali ntsena leyi bohiliweko a ka xipfumelelano ni mfumo. A tikupfuni ta vuphakeli bya mati ka mapayela ya ku hambanahambana ya province ya Nyambani va titshika va khatisiwa hi muti wa ta ku oneta byiyakayaka hikwalaho ka ku ve va kandziyisa mitsengo handle ka nawu ina kulori Orasi Romau.
1: A mitirho ya ta wu aki lomu ka provhinsi ya iNyambani hi yona leyi tshembisaku yi ta tsayisa a vanhu lava va kumeka na va karhi va maha ntirho wa vuphakeli bya mati ka madistrict yo tsarangana na va nga lombi mfumo va tlakusaku a mitsengo hileswaku ka zwala huwa ka madistrict yo karhi lomu lava hakunani va nyikelaku mati va tlakusetaku a mitsengo. A madistrict ya Zavala, iNyarimi, ka Hun'weni, Murombeni, ka Masingi hi kona ku nga ni vo karhi vanhu lava kumeka na va karhi va boxa a swi sima hi ndzhaku va kumeka na va karhi va maha ntirho wa ku xavisi ga mati. Teresa Katini wa ka mitirho ya ta vuaki lomu iNyambani a le lava kumeka na va karhi va maha ntirho wa ku xavisa mati byi laha nawini kani leswi swi fanele ku va va swi maha hi ku va nga tlakuseti a mitsengo. Kambe loko va kumeka na va karhi va veka a michini ya ku hlola a mati nga va kumeka na va karhi va landzelela khwasi leswi a tinamba ti vulaka swona a ku le ku va kumeka na va karhi va engetela va kalavela xitshungu.
2: Hina hi nyikela norma ya ku kada fernis dori privado kula ku a kobra ra mali ya tanto yi nga leyi kotaka ku munhu ni munhu hambile ku na hi chisiwana nanga mahi chumu a byi kota ku hakela lavo loko hi va tiva hi ta riwini ra na vona kambe ha kombela a mabairo ni makomunidad ni madistrict lava zwi va mahakela ku swilo swi kwatsilezwe para ku va tshinela kusuhani ni district va tshinela kusuhani ni SDPI va tshikela kusuhani ni local dad kumbe ni post administrative va tlhamusela timhaka leti para ti ta kota ku chikela leno ka hina para hina hi kota ku ya tshama navo hi laha.
1: Teresa Katini wa ka mitirho ya ta vuaki lomu iNyambani.
0: A xikhatini lexi a murhangeli wa ku oneleta swikolo swa mitirho ya ku mahimandla a tsakileko hi liyendza limahileko a ka Institute Industrial Commercial Eduardo Mondlane na kulori Arimindo Masingi.
3: A murhangeli wa ndzawulo ya ku onelela hi ta swikolo swa mitirho ya mandla hambi ni usingarele lomu maprovhinsi ya Nyambani a vulavula hi Servicios Provinciais de Assuntos Sociais bava Samuel Zakeu i karhi a komba litsako hi ntirho lowu mahiwaku lomu swikolweni leswi bya ku gondzela a mitirho ya mandla. Samuel Zakeu ivi a endzela a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane yena wa zitatu loyi laho a yileko a kuma hlamuselo wa leswi a swi gondzani swi mahaku hambi ni ntirho lowu mahiwaku hi vagondzisi. Xin'wana xi nga ve xi mi tsakisa hi switirhelo kutani a malaboratorio lava a mauni leko na makomba leswaku a swi gondzani swi karhi swi gondzela mitirho laha ku lavekileko na kucileko a ku a wu rhangeleke xikolo lexi xi simamisa a ku ya phambeni ni ntirho lowu wa ta wu gondzisi ka mitirho ya mandla.
4: hi hlangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelile maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexirax mayelana ku ni ku continuara ku va gondza kumbe va nga swi kota ku yina ku milorha ra mitirho ya vona siku ni siku.
3: Samuel Zakeu na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta swigonzo swa mandla hambi ni usingarhele lomu a provinsi hi Nyambani na wulola hi servicios provincias de assuntos sociais na kara council hi leswi a swi vonile ku laha institute industrial e comercial Eduardo Mongane. Samuel Zakeu a te a ku vuxeriwa loka swikona swa mitirho ya mandla i ntirho lowu sunguleko ka vhiki hi hundzileko na ku ta vuxeriwaku swonke swikola swa mitirho ya mandla hi chimu xa provinsi ya Nyambani
1: hikwalaho a provinsi ya Nyambani ya bindzula hombe a mihandzu kambe a yi londzoliwi ina kulori Armindo Masingi.
3: A provinsia ya Nyambani yi karhi yi bindzula hi tamu a mihandzu leyi xin'wana xikhati yi kumeka ku na yi luza a kameni wo tshovela na ku nga kumeki tikoponi tinyingi leti nga swi kotaka a ku hundzula mihandzu leyi yi ve a sumu. Bava George Pambe wala ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevi lomu a provinsia i hlawutele ka mitirho ya Radio Mozambique leswaku wu kona tirho wu mahiwaka ni vanyamabindzu hambi ni vandhoni kasi ku ka akiwa tikoponi ti nga swi kotaka a ku londzo ta mihandzu leyi laha ku wuloliwaka hi mamanga madin'wa matrangelina zwihenge hambi ni mikovha a xitshungu hakunenene xa vuyelwa kani leswi a xi swi koti ku londzota yonkhi a mihandzu leyi yi gamaka yi hina hikwalaho ku lova swaku a vahanyi va lomu provinsia va na ni magela manene kani leswi ku lavekile tikoponi loko a wulile George Pambe.
5: De fato a província ainda e potencial de lá cá com produzir a macitrino ni fiqueza, né? Mas irmã aproveitarelo a fiqueza a joni que colusa já chave o anguvo a sensibilizar o produtor para vai expandir e co fornecer a fiqueza a camanguan na província lá macala camanga manga produzir e o lado fiqueza agora macata uma fruta a incentivar a co vai investidor para o como é que é investidor para vai estar será uma língua, uma citrina nesse caso. E na algumas empresas, fruta e marroa, e processará com uma fruta e ainda domo em Nyambani. Está numa fase embrionária, mas leve marroco rico incentivar o investidor. Leve lumuka programa e a quase conferência de investimento e para ver se está atrair o investidor. Nguvu ka agroprocessamento mesmo ponga timakale titi wona kala ka ku hiluza nguvu de fato a malingo
3: kula ula ka George Pambe wala ka mtiri ta urimi ni utsevelo ma provincia na hlauta hileti tifanele ngati woneka masiku malandzelako leswo mukhangani wa hombe u tutsombanyisa vanya mabindzu kasi ka zwikota ku londzoti wa mihandzu leyi i bindzuliwa ku lomo a provincia ya Inyambani.
1: Ati kweni ga joni, achikara ati chifamela na kuwe, vana va matiku ya kuhambana mbana, va shongolo waka tiku ligiani, na vaola shoko, vana mapepa kutanu ku, avalawe kuwe, vana va matiku mangwani, vahanya ati kweni ga joni na kulori Eduardo Figurao.
6: Ntlawa wa ma bishop va tiku la Afrika Dzonga, ukombela kurula, nintwanano, shikari, kaba na va tiku la Afrika Dzonga, nilava va kutaye matiko. Siguri nwana rinwana eka swifundza nkulu swa ku hambana hambana swa tiko la Afrika-Dzonga hi karhi hi hlalela mintshololoko ya mintlawa ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava yalaka ku kumeka ka vanhu va kuta ematiko. Mintlawa leyi mi vula leswaku hinkwavo vanhu va kuta ematiko lava nga na mapasi va fanela ku huma eka tiko la Afrika-Dzonga ku ya fika siku la vugamo ka hweti yo leyi nga ka yona ya Khotavuxika nga Junyu. Va bishop va tiko la Afrika-Dzonga va ve ni nhlengeletana dorobeni la Pretoria a ku va va xuxa ehenhleni ka mhaka leyi vona va vula leswaku ha mfumo wu fanela ku vonelela a mindzelekano ya tiko leri nambi ku va wu boha minawu ya ku hingena ni ku huma ka vanhu ka tiko leri la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo lin'wana va bishop va vula leswaku n'wana wa tiko la Afrika-Dzonga a nga na mfanelo ya ku hlongola vanhu va ku ta hi matiko hikusa ntirho lowo wu fanele ku va wu endliwa hi mfumo endzeni ka nawu. nakona va bishop va dumisa ku landza swikhongoto akuva hi siku la 30 ka hweti yo lenga ka yona ku ve ni ku rhula ni ku tenga atikweni ku hinkwalo na ku endleka leswo kusuhi ni manharhu ya vona va tiko ra Nigeria mpundzwini wa namuntlha va sukile lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga na va tlhelela tikweni na vona na va baleka mpfilumpfilu leyi nga karhi na yi hanyiwa ahaleno ka tiko leleni Eku hinkwaswo na kongoma Rad Mosambike mingelake Eduardo Figurão.
1: Basela ka hunguleki chikali magumu ka lahinga malungiselo kuve ku chiketisela ka mission ya muntlha mangu matsalele ku matlhama gondzo ya mina Thomas Valoyi nandzi ku mission nene.

0: Seba Said, wama tivile mahungu, apulga upakele gani jikitelo, gita sangula.
1: Lejo, akati legi, vata mhesa kuhina mapakele lako.
0: Madala, madala, junga ta hambana ni pulga nguachimu, kuna ninshu kwata, shutofamba, himuti ni muti, jumachi tsalela, jikela, jutivekela, kunyikela, ami jikitelo lei.
1: Oh, jabongeka, hinga ta hakuba mifuka. He Juma, zizwa ku, handi kami chikitelo, kuna nima vikirela mangwani ya mabajila. Listen.
0: Ula utisile, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitali. Kasi ya klavi waka vanana. Jive kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
1: Jamatsenya. Hey, kambi chana tsakisa. Hiya mkela mchikitelo la hakaya. Kanilejo, hifanele kuheleketa vana vahina chipitali. Kasi vaya klavi wa mpondo. Makunu Juma. Ifanele kumahayini nzaka kuyamukela mchikitele.
0: Akuna kuhambana, ifanele kumahaleji, ishumahili ya kumalende nzaku, amukela amu chikitele wawena, utambuluta, ugama utika, gotli siku lahanzutini. Hikula nzela, utiki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu u ikala kukagona, hampi kuhena tisuna, hiku akuna siku kukala jingena tisuna kutani zezezi.
1: Zafamba jale mzati visava ikilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelu. Vanga suki suki nguvu. Niku wafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali. Kasi vatifikela kazezezi.
0: Tifikela kazezezi kwekela nzeni ka mchikitelu ugumbilu ya ku lambe duini. Kutani kasangu ga wena watch masiku.
2: Malaria fora fora.
3: Malaria fora.
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varau, titambo tama gezi ya lumungwini, tisanita, ama lavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje Manguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira zingune la bazarini gajilo lomodrope ni gainyambane le ajangamu tutuma zwalezo uya la bazarini gagiwa la aferaje Manguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitini zinene za tipimu leti utilavako Aferaje Manguela ama keru ya hina hilawa 87 3 87 58 9 una nile ya 84 24 67 58 9 Ferage Manguela uikuma lomdoropeni gainyambane
5: 8 horas ni 24 minutes pangalata wana kachikatlechi ya kutirweni kutano ku loko sikombela ku famba he horeale sine kama lo se u chelo nguvu ku yo yaseyo nakona kasikole genya mutle ela kanya tsha ku muranza mindset nga u kumeka kama singweni ka chikatlechi na waha hlakana misava ni dzanye ehlakani lo unga ni benzi ga hombe ko ndzauka chikata misava le hlakana ku yone dzanye tanzika zvimazva kugale zvinga zvalisema tano kulokhe vanhu ku hava ku kwanziki hambulo kungage zvakusikala direct masimwene lezve hunzile kuika michini zvaya tsama zvirinzela wena ku hava ku yungage lezve ekola umranza mengiseti sima kupangalata he tindlela ta ku hamba na mbana se kugale sima ngovo ka matiko manyingi ya misava lama kumeka ku kama palestana ya ukavelga bola chimcha misava ikatika kusangula kukumeka muno makumi tlhanu ni nharhu mitlawa yitove palestana ka matiko manharhu ya amerika yola canada mexico ni Estados Unidos d'america kutani kumerika wan'walungu hikwalaho murhandza mengiset alakanyisa leswaku atla wa kusangula u tive u kumeka ka mapalisana lawa u kutani ku kangula u lomba tiko hombe Afrika dzongeni ka tiko hombe Afrika hi wula tikweni ga Joni hikwalaho hi ta za ku tsongwa ni Game Go Change ga lisima kutani ku ga official Shakira

Shakira kombisa leswi a tivaya swimaha ka magambu ya suka nyamuntlha ka vuvuli ka u khavele ka bola hi xiyimo xa misava yonhle kota vuleleyo ku khatika ku sungula munhu wa 53 mitlawa yi ta yi kumeka tikweni ka Amerika kutani continent americano laha tikombe Africa yi tikumeka ekusuhani ka 10 ka mitlawa layo na yo leswi kambe suka nyamuntlha ntlawa wa ku sangula wu tovuyubela tikombe Africa wu kumbisa kambe Africa Australia yo laha tikweni ka Africa kutani Afrika-Dzonga leswi ku nga Joni. Uyetaza uchenjika kaya lo hiluishi makwakwa lokako singi vakhona.

na yinguya tindlela ka siku veo xava vyawu ku veo tinyiketela ka ku gondza ku gondza hi ku gondza tsena xikola ku gondza ta vutomi kambe ka lava hi ku vaswa ka xikati lexi xi kona ku veo cuka vutomi leswaku kota ku wula ka matimu nuna sati ku va chixi khati u nga xi kota ku ve u langa kama lowu lava kambe loko wa hini thomo ka ku ve wini vatswali lava nge famba xikolweni i xi kona ku ve u gondza hi lihla bya mbilu ni ku tinyiketela hi ku leswo ku lunghisela ka umandziku ka wena kambe tlhelo kin'wana a swi vuli ku loko a ku nani u ka ku gondza wa ha funeteli xo karhi laha mutini u fanele ku ve mari na kona mitirhi ya la kaya lexi tive xikombiso xa ku ve wena u hi n'wana lowu yingisaku u hi n'wana loyi u swi tivaka ku cini u mahaku siku gin'we ni gin'wana hi tlhelo gin'wana hi laha ku vula swa ku a majaha ma tshika ma xengetela le xikolweni ka loko ma hi masiku ya ku sangula u nga tlhela walakanya swa ku ni ku hefemula a nga swi koti ku hefemula kutani ku a ku a ndzi swi koti ku hefemula loko ndzi nga ku voni kambe loko mandziku wa siku swi vala ku bava a ta tsutsuma lesi Thomas Chauke tlhela ka malembe ya 1990 yalakanya u cencileke vhuvumileku ngopfu n'wana wa wena swivali ya tindleve marengwe ni gomo swoswo swi komba leswaku i n'wana wa wena u chava yini swivali.

0: Skarato zinyingi la mwana na nyana tsikisile chikola kambe anga hala ku veya muhlayisa anga lavi kambe mwana loyi a tswalilweko swikumeka swikarata dadani muni a ta fanela ku ve a hlayisa n'wana wakwe loyi a nga tsikisiwa xikola a tlhela a hlayisa zukulu loyi kunene a yaliwaku hi sivala kutani ku nhondzu leyi yi ta ve yi hlayisa kambe n'wana loyi a yaliwaku hi sivala hambiloko a hi ni gomo ga ku fana rari wakwe a hi ni marengwe ni byontlhi leswi kota ku wula ka sivala a swi vonaku laha ka loyi n'wana
1: Masayid, wama tivile mahungu, apulu ga upakele gani jikitele gita sangula.
2: Lejo, akati legi vata mahesa kuhi na mapakele lako.
1: Madala, madala, junga ta hambana ni pulu gangwa chimu, kuna ni shukwata, shutofamba, himuti ni muti. Jumachi tsalela, jukela, jutilaikela, kunyikela, ami jikitele lei.
2: Oh, jabongeka, inga ta hakuba mifuka. Heju, zizu waku, Handle ka michikitele kuna ni mavhikelela manwani ya mabaji la. Listen.
1: Ula utisile Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni dzedzedzi. Sayi kona lomu hospitali kasi ya tlhaviwa ka vanana. Zwivekelo lezwo kasi hapona ka mabaji lawa.
2: Zwa matsenya. Ey kambe swi ya tsakisa. Hi amukela michikitele laha kaya. Kani lezwi. Hi fanele ku heleketa vana va hina chipitali kasi va ya tlhaviwa mpondo. Makunu Juma. Ifanele kuma hayini ndzaku ku yamukela muchikitele.
1: Akona ku hambana, ifanele kuma leswi, ndzi mahila kuma lembe ndzaku, amukela amuchikitele wa wena, u tsambuluta, u gama u tsika gothi siku la hanzutini. Hikulandzela, u teki u gwimba la ka mubedu kutani ka sangu u ikala ku ka gona, hambi ku nghena tisuna hiku akuna siku ka la nghena tisuna kutani dzedzedze.
2: Zafamba jale nzativisa vakilani wa mina kuhisi uga pulu ga upakili ga mchikitelo Vanga suki suki nguvu Niku vafanele kuklavisa mpondo kava na navaju lechipitali Kasi vativikela kazedzedze
1: Tivikela kazedzedze kwekela nzeni ka mchikitelo Ugumbilwe ya ku lambedwini kutani kasangu ga wena Wat masiku
3: Malaria fora fora
4: Malaria fora
3: yeah.
4: Malária fora,
3: vamos todos nos proteger.

0: Manana, machitambe ya bona vatswali bra vako yini vachicha a mapimiselo a kwa n'wanana i n'wanana mezi n'wana ni yini a na ni timfanelo ntawu ha mahetela kambe nyamukha helaha hi maha a madebati hi ti yini hi timfanelo ta vanana i ntirho hi mahaku lomu ndzeni ka Kindzena na ndzi la ku vula leswaku a siku lekeka a Kindzena leyi a 15 dias lawa ne matagamesa mesmo hi dia 16 de junho então a se colega gaugamo ga 16 de junho na kona wokhe ma ama distrito mata kulungela sikuliki mata mahamintiro yo kare bra akufela ku yini akuhlakana ni nwana na lwe maje ama ceremonia provincial mata kumeka a distrito ya Nyarimi localidad ya nza ya Mahalamba disculpa a chikola vali dombola ndao hile hito haya hlakana kona ni vanana zwilo zwinyingi zwito maheka lao zwatifanele ta vanana hita huwelela tifanele ta vanana majina ndzela ku vula ku a dia 16 leyi siku le gaugamo hi nga ta gumesa so ka chikola lexa dombola ka localidad leyi ya Mahalamba hi ku ya hi ya festejara basi ni vanana hi huwelela basi a timfanelo ta vanana hina ni vanghana va hina va procuradoria provincial hi ta maha a lansamento ya campanha de sensibilização sobre a prevenção e combate às mortes prematuras. E da mahewa a lançamento lei, qual é o distrito de Nyarimi, mas já a lançamento e da maheca vila. Então, o jogo que lejo é mahaco, é mahaíne, é maha aku revikela atifanelo da yene, da banana. Então, é mahalê Nyarimi, mas a lançamento lei já é para recuíne, é da tira roquene, hina kota mfumo mashitambe hina ni yini hina va parserwa hina vanga vangana va hina va tirisana kuna hina kwala ka ku vikela tifanele ta banana ndawu hi leyi mitiro hi mahaku la ka Kindzena leya ya nwanana hikuva a mhaka leya ya michado kambe ya banana na vangese kula i mhaka leyi hi preocuparaku ndawu ja hina ni mfumo wa hina wa procuradoria vanga vona va tsahisaka vanhu hi ta mahantirho lowu bra hi vona swa ku hi la ku hunguta o hi la ku heta mesmo a timhaka ta michado ya vanana
1: i seledzo ke so ku dika basi ku vireya i liphulili a ku yi kampanya yi na yirekaku ka mitshangano yemu ngaba muta muna wukhira nirani kan'we nya iyo nya unge mayo nya sanana munhu kane ka mukisikara dzisisikambi nyawu kane ku michado mitomu nyawu kumbisanana karati
0: hina hi vulavula hi swondle a hi vulavuli for example nyamukhla wo ta vulavula ngopfu hi ntirho hi mintirho ya vanana hi kulungela dia dosi leyi ya manziko maje a hi tirhi basi laha ka na hi vulavula hi totlhe timfanelo ta vanana swi swa ku chadisa vanana na va hi vatsongwani a ku n'wana na nga yi cikoleni a ku n'wana na nga rejistariwi endhawu hina hi vulavula hi totlhe timfanelo ta n'wanana ku leswi a mingango wo a vatswali va faneleke ku a ku hanyisa swona ni vanana ndhawu hi leswi hina hi huwelelaka hi huwelela mesmo lomu swikoleni lomu migangeni hambi laha ndleleni loko ndzo huma sweswi laha ruweni ndzi kuma ku swi kona va mahaku swo ka swi nga hi swa timfanelo ta n'wanana ndzo tekela ni ku nyima kwalahayani ndzi bulisana navo leswi mu mahaku a hi swona bra n'wanana lweyi a n'wanana lweyi a na ni mfanelo leyi ni liya ndhawu a ntirho wa hina a wu na ndhawu ndzi nga wulisa leswi manje hina sempre hi taya na hi huwelela a timfanelo ta vanana mara hi ku lexi hi xi lavaka hi lava ku n'wanana lweyi a ve n'wanana lweyi a kulaka hi tindlela letinene hikuva n'wanana wa ku kula na nga kumi totlhe timfanelo ta yena a nga mapimo ya yena ma kula na ma nga tlharihangi hi ntamu a muzimba wa yena kambe podi wu nga tlharihi hi ntamu a hi wuli wusiwana ku na ni wusiwana ina majali rhandzu wu ni wusiwana wa hanya na uhechi si wana maji angwana na wawana hanya na atakile atebe kuyeni kwa wamunyeka le ranzo wamunyeka chikunipo lumushuko lene ngwana ana hambanga hena kaderno hambanga hena uniform ava kongole ngwana ana wogonza ngwana ana ndao hambe yomukuma yelo wako

0: na kadere no andzina a lapish pra kunyika nwanana hina hakiriya ro makondiso yo ya kunwanana lwe aya chikolini aya gonza kufana ne vanwanyana vanana
1: Aulo nyumba pazama kazi gambe umumalanga yale mumpidwego akudzisintru nya proteção a criança nerina nihi kirega kukamupa malanga ni yaya
0: Centro de acolhimento à criança.
1: Acolhimento, ok.
0: Em situação difícil. Acho que é isso ainda bem. Isso vai dar.
1: Kids.
0: A mandaulawa. Mandaulawa manga, mahiwa. Mama hiwa, kuparaku. Tama ni banana. Parakuya, batama banana lavaya, nvoka lavanga hena yini. Vanga hena avatali.
1: Okay.
0: Maje ahevona so lava vaku vawula vaku ku isa unkiriansa xipiridida xivana lava vaku lahleka wasuka n'wana na xivezi xa kwa ya chikolini maje la ko uya lahleka ndlela yako ya kaya ku yini ndawulo kwa kumi wa n'wana na luyani anga tiveki kwa ta hi ku yi aya ya vekiwa kwa le ka ma centro lawo ka mandawu lawo vanana lava yani vaku feliwa na vonavo vaku lahayani loko a feliwile ku chukiwa ku vona ku angana shaka lahayani ka kamalu wenu wa ku ginga ku yini ginga tshama ni n'wana na luya andawu a n'wana na luya na aya ya vekiwa kwalomu ka mandawu lawa ja a n'wana na loko a hele mwaka mandawu lawa ya ku na ni vanhu va hombe lava ndzi va nga va tekniko va va tirhile va nga va tirhile ne va titi vakwa wona vona va timfanelo ta vanana andawu va kona lahaya va tirhisana ni yini ni vanana lava maxi va nyika tohle timfanelo ta n'wanana komu loko a hi kaya ka yena lahayani a ku hambana hi ku a nga na mamani wa yena basi wo a ku i mamani wa mina maxi hi ku a wundzaku ga mamana wundzaku ga papaya a givaletiwe maxi a va tiya lavayani va vitana ku va tiya maxi sa mufunsionari swilo switano and vaya va garantira a ku a n'wanana luyani a wa kumi wotlhe a madiretu a wa kumi tohle timfanelo ndawu sweswo swa ku u mu gondzisa kambe ku loko u vona ku a yi n'wanana wa 81 a nga gondzela ku hlaya prato wa maha kota yi nga wula laha ko a ntirho a hi ku kombeleteliwa ku nompod n'wanana a nga tirhi a wa tirhi maxi de acordo ni yini ni tinga ya yena ndawu hi leswi swi maheka ku lomu ka mandhawu lawaya maxi a mandhawu lawa ndza ha wula khwatse kwalaha ko ahe mandhawu lawa ahe mandhawu lawa ya ku a n'wanana o tshama siniyani ate a kula ku yini siniyani nati a mandhawu lawa o vekiwa n'wanana kota ndzi nga wula ku i n'wanana wa ku lahleka o i n'wanana wa ku feliwa maxi a hi ya vekiwa nyana a nkama siniyani a chikhata nyana na ku mahiwa yini loko a hi n'wanana lowu wa ku lahleka ku ta mahiwa ntirho lahayani wa ku lava ku langutela a ku lava ku tiva ku n'wanana ye lweyi a humela kwihi so ku nompodiya hi mutseka laha ruwini a xaniseka laha ruwini ndhawu a ta ha vekiwa lahaya a ta ku ta mahiwa swigondzo lahayani hi mani ye n'wanana lweyi a ta hi kwihi ndhawu loko xa va kumeka a maxaka a n'wanana lweyi a na ta mahayina a ta tlhelisiwa ka kaya ka vatswali va yena ndhawu lavayani vanana va ku feliwa wa va ku a xivezi xi va nga kumeki vatswali va kona ni maxaka va nga ha kumeki ndhawu ku na ni vanana lava hezaku ku a kiriyasa bandonada ni switwi xixi loko a hi n'wanana wa ku tswaliwa for example a wu nga ta mu wutisa ku alixaka ya wena hi wena mani papa wa wena hi ku ni ku wulawula nga wulawula ndhawu a n'wanana luyani coordenação ni justisa procuradoria ni kuma hiwa ntirho wa ku yini wa ku langutela a ti familia leti ti fanela ku yini a ku tshama ni n'wanana luya porke a n'wanana yekhe a wundzaku ga n'wanana wa wundzaku ga munhu hi ku kula lomu ndzeni ka yini ka familia ka ngangu u kula laha ka ngangu se ni yani swi nyingi swi kalaku swi nga ndzi nga wulisa ku swi mahiwaku maxi swo tlhe swi mahiwa hi gurupu ya vanana maxi enkwanto loko xa u kuma ngangu ku na na mamani na papayi na wena n'wanana swa hambana ni siniyani ku nga ku so ko wa ni yini ko wa ni vanana ni vatiyu lavayani va titiya basi va ku tirhela lahaya andawu a mfumo wula leswaku a wu ndhawu ga n'wanana ga bon hi ku a vikulela kwihi laha ka le ka familia andawu purisi ku mahiwaku ntirho lowu wa ku loyi a lavaku a ku tshama ni n'wanana a purisima ra kwihi a procuradoria ya wula swaku mina ndzi tshamisile leswi manje ndzi wana vela ku tshama ni n'wanana wo kalanga hina n'winyi ndawu loko a ku ndzi lava ku tshama ni n'wanana wo kalanga hina n'winyi ku ni swigondzo leswi mahiwaka para yena yena kota anga tinyikela kwala ku tshama ni n'wanana heyo wotisa hi mani yelwe a hanyisa ku yini ndawu zwinyingi zwigondzo zwi mahiwaka si u xingetani yena an'wanana na yena wa woniwa zvako ye n'wanana lweyi wa dara para ku famba siniyani onani ndawu loko zwi konkuluwiriwa ku hama mani gayani ana ni mahanyela ya bon papa igani mahanyela ya bon ya ku vanga tshama ni n'wanana lweyi ndawu a ta nyikeliwa hi mufumo n'wanana gaya para aku yini a tshama jala haya ka familia liya
1: okay. Kizo inakubwa kamwe maigisu inyamabulo I narame vini malitinga kuhisi babiliti fumanika kuna kumatsia kamwe ingisi mailano kamwe kuweta ukeza kavo nyalbuli ita wina kulidzeka utsigula muhono nyaukane kumitumi manika kuhina ukumba sanana
2: Malitinga kuhisi kayo ngwele ni ya tsavu kontrola sana satu ngwele ni ya tsavu rishipitari sana satu ngwele ni ya tsavu hipasa sana satu sirini sidanra wadi ndia kuru nye singa shplika rava nompode sini nga mitu mnya gule megu mina tingana yasu isu kaya malitungu na uyo mga ngutsu
1: kids ndo utilia
0: bo magezi ya ugamu ya lawa ya kula kuhi uonelela atifanelo tavana na vahina hinyika atifanelo avana na vahina pravata fela kukula kwati amanziko vakula na vahini a futuro na vahini umanziko gabona heko hevatsika vaya kwe hevatsika vaya chikoleni
1: bongile kids basumingisi nyakoleke anetwe void my hisu ngalbula tu galtsula muhunu kanga ikane de ku muhunu ngatakani ya kumitumu ya kombisa nana u trabalho infantil mindul tsimu ya dozi nya junyu kumaneka kuna kulingedwa litsi ukamwe kuya munyamafu nyakudwane ni kupedza ichi karadzu yeye galbulu litsula muhunu kimaniki de ku hina kuli kimbidzisa ni lidise fernand nyakulumbi ranga nyakuyana ni justice trabalho ambargambi no tilha response nyakulumbi mitumu ya singarili ranga iwana ya singali ndani kachipandi yeye ya inyambani izoronzoni kwa manikide undani wa himtsilbulili na kitu tsalani kala sumana itago

0: muiwonesa kuchandata dokotela Miguel taku inthu wadwala ngumasa akhata ngukuti thelethela simonyomonywane tsewa mwane kumbe kutsula ting'angane ageletelwa timbeyane takuhingaomba tokhatonda mahuku ndamakumwa titsuka moti timakatiwa takuinko inthu tachibhejela kuetisa imaso makarada
1: leswi zva maheka maxina ha tirhisana nguvu ni medicus traditionnels lomu ka provhinsi ya hina Nyambani hama campagne de sensibilidade hi va tlhamusela leswi swi fanelaka ku mahisa swona lamuka mabazi ya matihlo intan'wu swopela ku byela vayingiseti ku a matihlo ma vevukile hi ntamu a matihlo ma vevukile nguvu intan'wu a ma lavani ni swilo swa swi nga ni maacidu a swilo swo fehla a matihlo a ma gwenti e por exemplo a raízes algumas plantas folhas não sei que a matejo mocha logo chela a memerileia chelande mocha matejo mabasa já logo matchili se hambe logo outra chibegela a kahina kutiriwa a mavumele kutiriwa já tem que evitar a kuchelta diretamente a mimirhi leyi ya xilandi lomu ka matihlo hi tlhelo ka senulwandle a xiwesi xi va tirhisa lexiyani va nge i kaxikadelula va hala lexiyani va teka a popo wa koni lowuyani va chela lomu ka matihlo va ku xa tirha a katarata max lexiyani te xi na ni propriedad yin'we ya ku xo hala tihlo a ti giboxeka ja loko giboxekile xo ta hi karatela hambi na hi nawu porque ti na ni mapropriedade ya hombe nguvu yo karata nguvu ntan'wu tinki hi vitara kuma a tratamento traditional directamente lomu ka matihlo a ku hlaziwa ku mahaletela swin'wana ku susa swipoka pa leswo hina a hi beteli ma xipimenja ya ku chela a murhi wa chelandi directamente bya hi dayela matihlo
0: ngutsewaka ti ngaka va tshuka va khona udulowo wa hoyela aku mahisa tibofu
1: exactamente ntan'wu bon ate a hi kukhwatsi vo maha leswiyani hi ku swi lava ku wena u maha tibofu nade so enkostume traditional de antigament que ven des avos bisavos ntan'wu enkostume ntan'wu mas nos percebemos que enkostume que na algum momento nos prejudica
2: abilo
0: enkoma
2: hansi ka ku va van'wani va lava ku kelakela sikelakela va kombatata ku va u lombe loko u chipfa maso u thelaka maso wa daha dokodela wa twi ncenco ya kombaku xona
1: bon a wu lombe no a ndzi swi tivi ku a wa daya manxi a wu lombe na algum momento te mapropriedade eriku hi vitamina a nesi kaso i a ku daya wu dayi mas tambe a ndzi rekomendari munhu ku chela wulombe porque po da chela wulombe mas quanto está infetado porque jonke leswi hi swi tirhisaka i mimirhi yin'we yi nga esterilizado ja po di u kuma wulombe mas na vohini man'wani ma infesao u chela lomu ka matihlo a tihlo gi kuma infesao va kona por exemple loko a munhu hambi hi ku kuma a mexamexa ne ku muxama mexamexa mabaji la mese a wukohani ntan'wu vanyingi va rekomenderaka ku a ku a munhu a xixita a chela lomu ka matihlo xa loko a munhu luya a xixita na hi ni gonorheya u to chela a gonorheya lomu ka matihlo a matihlo ma venga na ngopfu ni gonorheya a ta chela mabaji ya hombe ngopfu ya ku podi a nga woni munhu luya ja ma rekomenda sa man'wani ya ku hina hingino podi hi ma wutirhisari
0: va vambeyana va ku va xidwela ngu maso o tula farmasa basi a xa magota recommendas
1: bon nawe a swi rekomendariwi porque a mabaji ya matihlo ma nyingi mo tsalangana a mimirhi ya matihlo yi nyingi manxi a murhi ni murhi wu tirha mabaji lawo ma yelanaka ni murhi luya xa loko yi famba farmasa qualquer munhu yaku apa va xava ku lowu i murhi wa matihlo a pimisaku a murhi lowuya wu tirha wonhle mabaji ya matihlo ntan'wu na algum momento wona po du baji hi un tipo ya mabaji i dipo u ya xava murhi lowu wa contraindicado ka mabaji lawuyani u nga na wena xa swi to piorara ale yaku swi meliorara ebon sempre ku hi tirha hi maconsulta hi xava mimurhi consoante as receitas médicas.
0: Dokotele Miguel Sikisi angava shibela kanongono ko iwa ya thu ya mabolo adviki ndi viki inga ditseno inyambane inga dini kambe kostumunyu iwa angava achituma madwale ya maso ili dibofu kene meusegu lorinu bonzo inongono ko inga tipitiswa ngu abilu nyankundela seno nyambane hivide nekuseketelana ni Rostino Botella watse wa provinsi ya Gaza dorobani ka Shai inawa hechi wani mabene mabulo diviki diwa kudishita habonga kama mpenguto kwa wafumba watu wawa wangawa shita kubaba tahininga mabulo ya wa alisima ngutu mabulo ya wa akukulula ngutu nguhaka kunene bye bye hii ngadi hotelele
3: mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Mutana ndana kanga mahina ba shimuninga mahungu atu ashitshinika atuka nyambane madiona kweni ko hiva isimama ntimanti wa kuna atu yo metumwa radu msambiki ngulimla chichope ko kala mwadropani ka nyambane ngadina ni mabulo ya wa ngadinawo akwela na kase ni madwali ya wa amasoma wa ko machishupa vhathu vha vhange ngutu mwa Mosambiki ngutona lo ngisadi wa shida ko ngunga ma unene wa radu msambiki ngo hitumisana ngutungutu ni Sitisha sasingi, kambe kachua chikati na nidza seti ya orash.
4: Radio Msambika, Inyambane.

ntlangu wa ku tiyisa miri hi xitshimatshima lana ku vulavuriwaka hi leti yelanaka ni bolo hi xiyimo xa misava hinkwayo. Nyamuntlha ku ta va ku twukisisiwa leti ti yelanaka ni mitlangu lana hi nga ta va hi haxa leti ti yelanaka ni mitlangu leyi ku nga ta bela vanakulori lava va vulavulaka lerimi la xiputukezi, nakona hi ta va hi katsa ku ve ku twukisisiwa ku mitlangu leyi ku kumeka ka vana va tiko bya Afrika. Kasi nyamuntlha mi kumeka le ka Gaza lana ku nga ta dosiwa kona Roger Nyamahangu xikan'we na Nicolo Mukavele lava nga ta mi pangalata ka ku ve va dyondzisa leti Avelino Antoni ta va kumeka seniyana ka vuhaxi bya radio kumbexana ka relato.

20 horas 52 minutos, vula leswaku hina hi jongela tiko a ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga xikan'we na Mexico wu mphinda ku ve wu kumana, lana ke hi vulaka leswaku wa kumanile ka malembe lawa mandluleke naswona ka mundiyali ya 2010 hi ku kotlana ka masiku swi vula leswaku va kumanile hi siku la ku fana ra 11 ka Khotavuxika, kasi leswo a swi endleka a Joni, kasi nyamuntlha swi endleka a ka matiko ya Amerika. Hina swi nga ri radio Mosambiki muyingiselo Grandzeka hi ta vana kona hi haxa leyi yelanaka ni Afrika-Dzonga xikan'we na Mexico koxa timarfin Ecuador leswo hi siku la 14 ka Junyu lowu a tsutsumaka, hi siku la 15 ka Junyu hi ta va hi haxa leyi tiyelanaka ni Cape Verde Hispania, 16 ka Junyu Argelia na Argentina, hi 20 ka Junyu hi ta haxa koxa timarfin xikan'we na Alemanya. Leyi mintlangu leyi ku fika nomu loyi lulamisiweke hi Maputo Gaza na Nyambani ku va yi fikisa ka muyingiseto ku rhandzeka kola xitichini empfukeni hi la ku kamba kumbexana na kulo ra ntirho Avelino Antonio a kumeka a moyeni. Avelino Antonio a yi tivi kumbe se u lulamile ku ve u nga hi byela marito karhi mayelana ni leti yelanaka ni mitlangu leyi. Avelino ka yo zwe titit ina radio Mosambiki mpela lavetela tindlela hinkwato ku ve hi tlangela ni Avelino Antonio ka vuhaxi bya nyamuntlha a ku ve hi kuma leti yelanaka ni nxaxameto ni ku tiva matshamelo ya vabeli ku fika nomu lowu. Avelino ka tsondzoma

0: Costa Rica. Tshana la vetendile enkwatho etivi kumbe matsamele malulamile kuve kumani na kulona tiro Avelino Antonio. Akusukela lanangata enyikarla to Avelino.
1: Lo sili na kulori hamlosa
0: ta tsonzo matindlela tala vetela enkwatho kuve kumani na kulori. Leswi na ivula swaku ine radio Msambiki itongara tiki maputu gaza na nyambani kale tela naka ni kunyi tisamanyau ya tabole shimusha tikudramisava ina swangara radio Msambiki kufika no molo hini mintlangu leyi nga ta va hi xaxameta yona kuveni hi haxa.

ya ta bola hi vulavula hi laha ku bela ka Joni xikan'we na Mexico hi karhi ya le ka ta ntlangu lowu hikusa hi karhi hi tipatsa ni vanakulori lava kumbexana ni mintlawa ya Afrika-Dzonga leyi ke yi nga ta tipatsa kumbexana yi kombisaka a nhlonge ya hina Rowan William kasi ku mbele lweyi a khomelaka laha yena hi ta vula leswaku Afrika-Dzonga bela hi xipimo xa 5-3-2 a bela na Williams a bela na Mudau a bela ni Sibisi a bela ni Okon a bela ni Mbokazi a bela ni Modiba a bela ni Mokena Yana Sithole Adams Foster na Yarns kasi Afrika kumbexana Mexico a bela na Raul Rangel a bela na Reis a bela na Montes John Vasquez Garlardo Alvarado Erlira Fidalgo Quinois na Junes e mintlawa leyi.

matsima katla walo banga ta swikota ku veka o hengele ga walo wa tuga John Wahini kubela na Wahini hlekano ka bza fanele ku boku kuva ra ku sangula kambe ka bola a xaxameto hi kuma loko swi tambe zwimbelele ku nga hi loko zwa maheka swi nga chicha kwalani kwala ayeni vafana vafana tla walo kombekisa ku a tiku hombe ya Afrika zwin'we na Republika Demokratika du Congo, Costa do Marfim, Ghana, Argélia, Marrocos, Tunísia, Egipto, Cabo Verde. E como o amicau é de Colômbia, África, a Matango, a Amicleca Leina, a Engamurvaquil, a Senegal, e também a Wokila, a Rádio Moçambique, a Mundial Lou. Mani bola bila kwa tuga meshiku. Hei kinyone jangani bola hayani. Apetili. Anikati na kuloro hii gimene za hekuma pambi. Niwa wewa susa bila kwa tuga joni. Hei muda wangani bola. Luza la hayana te saun susili ngeni karasa mbele wa tuga joni. Wahuma joni. Hei mbata. Mbata ni bola wea awala hasi. Kulichi hoshu kula mchai waptula. Hei mudibanga vya kakuliwa chikipa chani murseshi kama kake. Hei mbata yei. Ambili bola. Mutiba akilani misa Wilton Sampaio mchai wa Ptula iwo nilichokare chokala shinga chona awachi na kikomba 75 minutos wa chukumisi wa miklame mbiri wachi ya kambi wa beli yuka keluga meshi kuwa huma Eric Lira chikipa chana Murseish kawandoga kukena

Africa loyi vafana vafana va luzile hloko ku hlongoliwa na kona Themba Zwane beach bakela mungana mahlweni ka Mexico loyi biwa hi 2-0 inani 9 makunu wa majogadori njombo hikuva xikhati xitsongwana xa saleko vani bola bele vakhiwa tugamesh ku xikipa xa numero 24 layani havitu hi Chavez abila niketa montis montis amukela bola lava kumuketa nga mukumi apetile ka yena kuleri wa tirho lenu Chavez Chavez a chula pambeni amukela mbeli wa pambeni loyi a nga nghena ka xigavelo xa mbutekakano havitugaku hi Vega xikipa xa numero 10 awili muchaputula la kuna chumu bola yi lumbakhiwa wa tuga John 85 minutos katikati leti. William Mbele wa tikweni ka Jonathan Bola.

0: Leca 23 horas na 11 minutos, e mentiro ya Rádio Moçambique, Zonga Latico, e pata nós chegamos em que será o Corante, é que com o Mancaro 23 na 30. Lá nem gata vai com a último jornal, é só interessante, internacional, que se sou ele carrega, ele gata ali tela na cá, nem também, tanga que tinha Samiri, e cola, que a estitilês, né, e vula ali só com o Johnny, o Abdueque, e México, uma bola mambiri, com a ambana nele, se entre que se sona, é que mentawa, você na canta com o Sungula Luente, que se coloca fana, Legioni e kasi nyamuntla swi humaku tsandza ka Joni na abi wa mabola mambiri lidwi tlhela mrhamba a xitikini ku ta va ni ntlangu un'wanyana lowu Rad Musambe nga ta wu heleketa ka Verdi na Spanya lana na kona ku ta va ni hasahasa lana
1: ku ta va ku ni hasahasa yikulu ngopfu swinene i mitlawa yimbirhi ya ku karata ngopfu swinene Spanya selecion likulu Cabo Verde na rona selecion likulu ngopfu swinene hi ta bukela bola Nicola
0: Cap Verde i ntlawa lowu u rhumelisaka ngopfu swinene kambe Spanya ingaku hi nga mana dzukisiwa Spanya lowu hi n'wi tivaka wa khale fika hi kuma swa ku na nange hi li yena swi nga tshuka ku humelela hansi wun'wanyana wa ku hambana la
1: inyumela swo swi Nicola ku Cabo Verde a nga tshuka a surprender or hi kuma hansi wa different mas mina na poxara ku a ekipe hinkwawo pode mais comba hands wa different.
0: Yeah. Even man nginele ya ku bava ya mitlawa ya Africa vulavula ya Africa Dzonga. Vakhale va le nhlampi ya mangena swi nga tshuka swi maku hinkwali mitlawa ya Africa ni Costa de Marfim ni Cabo Verde ni Argelia mitlawa leyi nga ta va yi kombisa Africa ku nga tshuka hi nyimela yini ka yo mitlawa leyi Africa.
1: Bon. A ku perdera ka Afrika
0: a ku na Argelia ne na Argelia ne swi kopovila phela
1: mas a ku perdera ka Afrika tsola swi vule ku mtla wa Afrika inga ka ne wa unga hunzi a ni esperança Afrika tsola ani do jogo jo manga sala pode wa hunza a fsela para ena ni kola umkhavela
0: eson hey tshovela mabulu ni vunanga xigandangada

23 na 17 minutos, jimentiru ya Radio Msambiki, zongalati kumaputu Gaza na Inyambani. Kutunene itisa letela na kani matangu ya kutisa mire ka shengelishi sha nyamunta kasi nkwasu inavela kasona ikuve miturlefika ila kulaveka kakona da uingisit kasi nyamunta joni ilwe kangeneke mangenele ya kukarata ngupu nena luzili matuwe nika nitlawa wa meshi kuleso na kupuliwa ashimusha mundiali ka lembeli la 2026 mitule belua ka Estados Unidos, Mexico ni Canada matikuma narula malula msala ka atami ntanguli kusa ina swangara Radio Msambiki no time to lose.